0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang ala-ala ng ex ko, parang mancha. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugo pa more!
6: Hugo pa more!
7: Yo, yo!
8: Only on my station.
7: Yeah!
6: More! Sa Umaga!

Ako gali si Ricky. Sago na bisyuhan ko. Kugtas pirbigin ni kanan ko sakon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit amon barangay, nabantayan ko nila. Binambalan ko sa ngabihan ko. Mali, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan. Mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Ginpatunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko. Mabagoon ako. Hindi na ako maging trentra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bawperte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak kong butakal!
0: Sige, bilin na na, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak, pare! Sige, ako nang ibili na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako nadire. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Paglagod yung kumayo itong turo ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kung tauhanan ni Wad na po gipakaon, kablong kusog mo kao ng baboy, magdiwang na po ni Ralph. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko ane. Dik. Sana matong lamaw diri away. Dara. Ay magtuwad na lang ko para mayabon akong tarong og di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani dara. Dik panganak na dik ha. Kay para ako mabuntis ka. Dagan kay mga baktin. Dara ako na wag ayo. Ini pato sa likod. Tabang! Kanor!

0: Pagkanon! Oh, ang imong ugangan! Gibatungan siya kong butakal!
1: O ba? Kalaw ko ng butakalan eh. What your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay! Ako anong butakalan ka?
1: Bila, bila, butakalan! Bila, bila!
0: Ay, bila, bila, bila!
2: Nakapok na ko! Sabi na ginakapag-antos eh, kung gano'n. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni Butakal na makiwan ni Masayo siyang gibuhat.

0: Te, wala ka bang tega maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka.
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?

Kun paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Do madilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Pandamay mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mdani, sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa. Oh, na.
0: Okay.
2: Ana.

0: Ay! Bye!
1: Ano, Danoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, orsa na po ang siodwa?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M-O-R. For life!

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang huruson ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade, tiso na ang gulo-gulo mong unya na.
0: De, kaya pade, piot lang kaya sa ko. Piot, ano? Piot.
2: M.O.

0: Ang buhay ta sa kinaban, tuluman dyan na. Mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Permi na!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tagalit, araw-araw, fiesta!
2: Dahil ang saya, na

0: agoy, alo yun maglumoy.
1: M-O-R!
0: Permi na!
2: Salo-salong pang-fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Ingoy, permi ka mong paliboy. Permi na!
1: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: isa pa ang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman ay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More! Sa tanghali!

0: sip-sip cookies ah sa straw. Cookies ah sa teacher mo.
1: Wow! What the?
2: Na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More
2: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Pinagpamangkot sa akon, paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!
5: There's more sa tanghali!
6: More sa tanghali!

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo lahat na papaparapapap more sa tanghali. Araw-araw piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1 Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: ang sweldo mo.
1: Aga, bala mo na gid nga ba na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag-beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang beer. Tapos ga ba, kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay way gid pulungkuan. Tapos ga ba, wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Aba, puwerte.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako galing si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ng ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying ako ng bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Ngayon, di pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, nilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Bawat dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dason, ga, makao na taga. Abaw natinghala, agad ako. Kisang una, nagadiritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nanging sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A weight to a man's heart is to his stomach. Pero sa tutuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bob Puente!

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, nilang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey! Welcome on, Sir Chief. Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling bag ang TV.
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulagan na kita. Grabe ka.
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huwag akong.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
3: Pero may mga na.
2: Oh, mala nga. Itawara na ako sa imong gana.
3: Bubuan tayo kakain ng lana.
2: Dungo umugaro ang pol.
3: Pol? Ika nga ni baratak ang bool?
2: Ah, ganon. Ika nga ni para pagpapatatak. You
4: are my son. Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n I love you na. Kasi gano'n. Oh, pakis na. Pakis sa may hug.
3: Pero kaya ka namaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Kasi gano'n. Kasi gano'n. Happy together. M-O-R. For life.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tara, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako na yung ignore nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo. Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Naog nami, mga ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi. Oops.
2: Salamat kayo, ha?
3: Ah, oh, wait kaso.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
5: Kayo, ha? Bukoy-bukoy ka.
1: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sinod ganun, pag hinahinag palagal kay Happy Tamar's Gracia.
3: Hachiche!

0: Si Mangkano!
1: Tumugirada! Nagtong masa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mahu aning taksi niya, uy! Kisa maginan ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Dudan ako ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Kanor, paghilom lagod diha, madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun, wabalik ka katimaho. Pasimota pa, kung dili bahong bayabas na hilom, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
1: Kanor, paghilom lagi diha. Ganin, nakasakay pa tag-taxi.
2: Adelig yun, darling. Pahudyong kayo. Tanawin niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwag bakang kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakayan niya akong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanoy kay Mudagan, humot pa dyan kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, kung sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyain na to.
2: Daray, ay kong yung bay. Daray, magamay na yung pakain na buha. Wala pang ilain sa tiyan ng day. Magtas yung gani nun.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema manangin lang ko. Manangin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka na, darling.
1: Hmm?
2: Kuan mo ko, darling. Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala sa mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
2: Ay, tugay naman good po may wak magkita darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gabi. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko darling, dali ragu kay ko dito darling. Pag uman balik ragu ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: Mauman ka ha, imo ang gusto. Sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mangibitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Karni. Ah, mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, na.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huway pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihiki nga. Daw mapusdik, no na mabusdik nga ako nga marukuan mula nga gabutaw na daw nano kuya permi ko ihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to, asa subong luway na gid kuya kagi pangihi. Tao mo tulog mo ah. Tulog ka na ambi mga alas 9, igong bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6. Way kuya buton sa palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hiting chan ko dobot iti ko na kay nga wa na ko pangihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong aho bahaw ah kay kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di demo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Tot, kumusta, Tot?
3: Oh, Mang Kanor.
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dato?
2: Adaganag yun imong priority. Oh, katugong priority ni imo nga. Tiguwang nagdaw nga murag imuhang mama.
3: Ha? Wala mo may ato.
2: Ah, mo ba? Wala na na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon ta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na may ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw Mang Kanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay paeskwila ni mo. Unya, kabaloy mong asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Libre-holti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili-dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Dagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isubong yung taka.
2: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw, gara ba? Kaya kumalong ka iso, kaya akong asawa. Ay, gara ba? Ay, gara ba?
3: Bahala ka na.
1: Saan ako, Tot?
2: Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong natin na? Ay, isang sabon na may kwanta. E, 50 na ko nito ulit ang ito. Ang uli na daw si Ipotot Darling. Uli na daw siya.
4: Cool down ka muna.
5: With the hottest hits for the entire barkada.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: It's the Cuis Blue and Choy Pan Show! Yes, yo, sabatos.
1: Paano na doon ka man, Cuis Blue? Gagit kigan mo man itong lalaki na nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalaan niya kung daw maunguma ako kuno kung upunta ka?
1: Kasi wala man niya problema siyang magunguma kay Marangal man inang trabaho.
2: Kabaluman ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako, no? Kayang upod ko, no? Daw karabaw ang tsura.
1: Pagkerti, wala huyang ang klase sa tao.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na Hapon.
3: More sa Hapon.

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: More music?
5: Give it to me, baby.
4: Sa MOR, meron. More sa hapon.

0: More music, more variety.
1: Nakaka-relax to the max.
2: Whoa.
1: Let's get it on.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.
3: Wala na kung ibang hihil.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Nawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More sa hapon.

0: I love it!
1: Sir, sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
2: DNA na.
1: Sir, ano po yung DNA?
2: DNA? Di namin alam.
0: I

0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa butya ng barangay?
2: Mga Kanor, anilang risol?
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang butya ng barangay goes to... Contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
3: Yes! Yay! Thank you to my fans, my family, friends. Thank you.
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, dili ang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao gud ay contestant number 3. Ikaw ang mutya ng barangay contestant number 3.
3: Ha? Dili ako?
0: Yes, ako ang bidao. Thank you to my family.
3: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugor ako ani, mo ni nagsugo sa kuha nga. Number 4 daw ang basahon.
2: Taka ra man ka Mang Kanor. Ikaw lang basa dra ano ko may pasangil na nimo.
3: Dili jud ko palabot ani Mang Kanor.
0: Kabalo ka dai. Nabungo lang ka. Ano may kalitra makagis? Yes, daw. Thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you. Ampi na,
0: ladies and gentlemen.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda si Gaman Binak.
1: H O
0: mas dasig dasig pagid be. Abaw! Parte!
2: Mix of Rock!
3: Pare ko amo si
2: Mix of Rock!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na!

0: honey.
1: Nabuyong na naman si honey mo, honey.
0: Halika nga dito, honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart. Ang binibigluloko mo bansa na ako.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Halika dito! Iwife ko ang bandok mo talaga. Inos-nos ko yan.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Bawa pa more.
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Kumutirada, danlog pa sa okra.
3: Ako na good news.
4: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
4: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
3: Si Mang Kanor.
5: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pag na ko ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ko nang lapad na kwarta. Oy, ay, nana siya. I-chat na ko siya niya. Hi, Papa Song.
6: Hi. How are you, my dear?
5: Very good. Muram ni buldog kong hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
6: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
5: Oh, my gosh.
6: Hi. Oh, my dear. Show me your body. I want to see your body.
5: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan na ako na kung duster. Do you see this?
6: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
5: Gusto na gini makita na akong daguay. Charan!
6: Oh! Very exotic! I like it! Very unique!
5: Hi! Oh my God! Unique din kinakong dagway mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner! Papasang!
6: I like you! I will marry you!
5: Papasang, excuse me! I will go to CR for a while!
6: Oh, okay! I'll wait! Hi!

0: ka pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigil ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, burara mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang akong ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kamala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unun nga hapon? Ang opapasang minyo anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa, magkukabaw nga. Napaday ka, binakuktulog na ka. Ala sige, gamit na ng computer kay matog na ko nire.
1: Panal magamit ako ani, nga napalong na. Kinaljojo ka ngayang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nanghihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ganun nung ko sa ako ang papasang. Huwag na ko'y kwanta din ako mo dato, ane.
0: Narisin mo.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, sa iba yung mga yun.
1: Yung pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: tayo. Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ko na ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
0: Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my pagpaminaw.
1: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh nga mga prutas nga bag-ong puga, katulad sa bunga sang buri nga bujawi, mga duga sang bangkiling, kulyapis kag buka kang kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de cacao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Nalion si mami at daddy sa bagong baby.
2: Darling, isa siyang kayamanan.
3: Oo nga, tara ibaw natin.
4: For life. More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Nadaling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga, so kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Aning hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas si bata ko kaya araw man sana gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Ako digdi, oh. Only, 20 pesos na.
0: 20 pesos?
1: Chupon.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Huy, mga bubaknit! Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan ngunoy mo. Tanganing magayuno ng pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga?
2: More fun! Right here, right now! More fun! Only radio! More Sakafi Express! More!

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatos ng kargo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kagmang bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pagbubaman lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakantong amon nga ref, hambal niya, masikuno na misplace ko lang ko no.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More sa favorites on MOR. More sa gabi.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: about Pact Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tayo tagungon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tiyabok kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Di tayo minggit, inlawag niya mga lucky number. Naman ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukwaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya na sa kapalaran yung kuwaga. Ilista niyo, inyong mga lucky number, pati lucky color, tayo inyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nagmanggaranon ko. Abaw, perte!
3: Bawpwente!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Grabe pala eh.
1: Hmm? Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taka sa bangge.
2: Ano?
1: Wenda.
2: Sa mo ano? Ano nangyari sa mo? Ano nangyari sa mo pag ininom taka sa bangge?
1: Ano sabi ko para sabi mo?
2: Sabi ko sa mo, grabe ang sipa kang ininom taka sa bangge.
1: Grabe?
2: Oh.
1: Mas matindi susipa ni Ago. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga raa. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero kiti alibyo, tanakan ta ng guya nga dya. Isa ganay pa nung dumtakan din nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanan sa MOR dyang Maninoy Wonderlana, hanggad, giba salamat kay Jaran nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, royaguya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat ti minabilin sa guya ko. Gani nagrekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Mani!
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate mula pre. Ha, isa ko kabata pre, arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya pre, ka-eskwela. Kabaligya man mani eh. Anong pabihay?
2: Kabaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
4: Hugot pa more!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sanang inom, inom ka sanang inom, inom ka sanang inom, puro bang giinom, magastosong ka na.
1: Gastos? Matay ka.
0: Ano?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayin baga para sa imo, ganyan kita kamahal.
1: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon, magkanosong ka kaya?
2: OMG, Beauty and the Beastie.
3: Shrek.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: And if forever's not enough for me to
4: siya may nagmaoy ron, pati mga lingkong-goga. Hashtag nyabaga mo kanta, purnyagaba. Nyabag, yung kita ng nyabag. Bisa siguro bang luwa na, pati nyabaga. Ay, ako, kinsama yun din ang kanta-kanta niya. Ay, pag-ilong na, nyabag kay ka. Batuon sa kami.
2: Hay! Bisa ng bato diha!
4: Padamay.
2: Hay, kanar! Ayaw tago-tago, nakitanta ka!
4: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
2: Oh, ako to. Nga naman?
4: Ay, wala, darling. Pagkanindot, kundi magtingog, darling. Tinlaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Uli ka ba, tingog na akong asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisag ibugo, tonto.
2: Ah, mau ba? Alin diri, kaya magduwit na.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Kuya, huwag balahibo ng parota. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
0: Ah, hindi, gagod. Kung doon ano na kong birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, agbong ko!
2: Masamay!

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere, 150,000.
2: Ah, mahal na din yung drilit. Uy, usahan man yung akong kwarta dere, 75,000 raman eh. Tagusto raman niya cremation, good? Way hang niyo diha?
1: Agkuy! Pasinsya kayo. Palisiya gina sa kumpanya. Ingani na lang. Nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamuna itiwas luto sa inyong balay.
3: Ana!

0: 649.
1: Apa ni? Kapila ka? Mataya ka?
2: Eh, pare? Mataya lamang?
1: Ang paguna ko, mataya ka!
3: Puni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo.
4: Joke only!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. O hala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Sarong eksena sa daraga.
2: Oy! Oy! May no parking sign ba ka dyan? Nanti ang ka dyan papark?
3: Amo tabi, sir. Kada kalugali isang karatula.
2: Di mo na, hiling!
3: Motabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Damian, nakaulan ka na naman sa agyan.
1: Permina!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: tayo sa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsundan na ita.
3: Bow! What the?
4: Dawa pa more!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: I have a trivia. Ang isa kuno ka adlaw, may aras ang 86,400 seconds. Pero anong labot ko? Sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R! Pirmin, ha?
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling My Only Radio.
6: All the hits easy, back-to-back easy, on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: yellow. Kung kisa, kulor. Kung kisa, unto mo bes.
1: Bow! What the?
2: Listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to? Ang mga tambay di sa akon nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mo kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagamakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kay daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR ah. Kay daw rehab lang siya. Ah, manahano man ako na. Ah, mga rehab man siyang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na di mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Mau Puente!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Dying.

0: Uy, hugo tanah sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: M.O.R. Pirmi na!
2: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ano lamang, ang sayo mong babakalon.
1: Gusto mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, ikaw dyan sa kapalati sa luwas, pwede pakihiling na sila tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Wara sulyabi ka rin sa kaparate.
1: Ah, wara sulyabi. Kuya, ano ini? Tindahan? Ano exhibit?
2: M-O-R. For life.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

0: mga balatian.
1: Kung may si Butyok, 24 anyos, soltero. Isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderland, ha? May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Di mo na nga daw inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalong. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako kay Abby, kung sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero pagamit ko din sa Maninoy Wonderland, ha? Kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali, ilang balas ang epekto eh mo. Uy, gani, ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaog, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderland na epektibo git. Basi basiling kamo scripted ni or basi binayaran ako. Oy wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderland na. Maninoy Wonderland, hindi inay mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: kumita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! These

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang pag-move on, para yung pagising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugo the more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: usa ka adlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuk ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag disturbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Pinabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi
1: ko kaya. Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor good ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
3: Oh, no!
4: Sa mga di ba kapaghinay?
5: Oh, Nanay Korta! Imuhana na!
4: Esa! Hey,
5: yo! Imuhana na!
4: Bang! Bang! Ako ni Korta ni Malita. Boy, nasun lagi po ka na. Pagari ko ni Tayao Blasto. Pero nakakwarta ko.
6: Pwede na!
4: Panaman, ang ako ugangan.
6: Masa na!
4: Ma, kwarta ko na din.
6: Ay, kwarta? Ako ana, imbina, imbina kwarta. Ay,
4: para ni sa ako, hindi ba nila natin?
6: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Buta!
4: Ba, sa kuha na gibilin.
6: Ako alagi na. Kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot ang aning bag, mahaluan.
7: Mangadlaw, mga sir!
8: Mangadlaw!
7: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
8: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano na di?
7: Oh!
8: Pan nga bag.
7: Tama!
4: Sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
7: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita.
8: Mismo!
7: Ah, ikaw na gunit! Imuha ni!
6: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
7: Arestado ka!
6: Unsa?
7: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
6: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
7: Droga na! Abrehe!
8: Abrehe!
6: Aniya, ukbo na ko.
7: Droga sulod!
6: Kadagang bitsin!
7: Positibo!
8: You are accessory of the crime. Nasa imong posisyon na mong bag, busa.
7: Dakpa!
6: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
4: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang dyan ko kabaluan na check. Blind, yung kayo ng mga butangan ah.
6: Dili, isang blind. Bago na kong abot riyak check.
7: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dakpa ni.
6: Dili, lagi na ako alagi. Ano? Di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
4: Chip, dakpa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
6: Isang adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
7: Dakpa ni.
6: Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nagadruga. Adik din dagway na ako. Dili ko adis. Buhiin ko. Kanor.
7: Dali.
6: Gusto nyo ganun mo palayaso din sa balay. Mawin pa sa ilang ganun mo.
7: Dakpa na.
4: Dakpa na. Adik nyo na, chip. Adik na. Yes! Nawala na yun ang akong ugangan! Yes!
7: Naisa!
4: Yes, sir!
7: Namin nalimtan!
4: Unsa ba, sir?
7: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
4: Ayos, sir!
9: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
10: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
9: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag! Oh, di ba?
11: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
12: Ayos na, sir! Ingat kayo!

Mga kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: sa day problem solving piot.
1: Kanap itong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye! Maride!

0: Nay, nay, mabakal tablasan pusil-pusil na ganto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay ganto nga umpisanta nakahiwit nga tigulanga ka.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kasi ako, Bog. Ako naman ang naugot sa itsura mo.
1: Wow! Puwerte!
2: Iba't iba ang saya. More! Sa natatanging all hits sa Reba. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글더몰
0: 구글더몰
4: 브랜 bawal po sabit yan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!

0: ¿Qué se puede volar este que día? Lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad magkanon?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? Kung saan ako pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung ibangag-bangagan?
2: Ano ba ito?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nako'y 2,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mangkanor, Mangkanor, manghilang kong motor.
0: Ay, Bibi Buknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet nga murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
3: Oh, Buknoy! Nalagi ka?
2: Auntie.
0: Oh, Buknoy, abot man ka dayon. Abi na kong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa U-Box sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
3: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, bawday ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong U-Box motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Buknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo bata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahiram mong motor.
3: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagi biya ko ni Mang Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Ibuha na ganin na ganan.
2: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinungdan nga mo, ha? Udismen.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: with it.
1: Toto, inday, nanay kag tatay, pati na ikaw tiyoy kag tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o dermatitis daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalag mo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Totong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan ang kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay yung kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko yung kaon. Abi mo no sa batsang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!

0: more tawa.
1: OMG!
2: Dami!
1: More sa umaga.
0: More! Sa MOR,
3: talagang there's more.
0: More! More sa umaga.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.

0: Fred, kaya ragol, pre.
1: Oh, magalor.
0: Ikaw ba? Kung sa man to'y magigatag-gataga chismes na pisot ko na ko.
1: Uza?
0: Pagtarong storya, pre, ha?
1: Wa ko nag-iuna naman, kanor. Wa ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kantuli on.
0: Pagdabay.